gbia to ba kai won na ho ni sa fun wo ko igbadanu ti epe na pon to yo no ya video ejo e to ayi somo e da ton ku yo igbagba oja ko ma gbe yo we so oji e ma pa kaka yo e kun firi e to to yo be si ko me isu won to gbo won e da ton to ku e esun oje so oju beji mo ro yen na junjo eji na ho to ba bo junjo gba won ji re igbadanu un ipe buro na junjo eji meje mi.